0: show lan tika skere lo songolo se da yoleng wuti do or morani o shi wona bayra ba yana yo sa en wona e malgani wara tomon on now do lain ngoni di jo na ye kare bonnga gele to ke to ramati
1: e
0: mat nga jaga nyota na ken di wala dri ani te mugo de mia

0: ore te mbere miyata mono naapishana australia nile tomono naapishana 17 aanyake nini mosiana julose la lala na kenya amekidorro poleng niazuri kiluwesi uirushu uleng
1: yes
0: nejo miyako ulikirutorote nanu ila iye saru notuai tenkolong endotoni miyako ulikirutoto tenan yani nkuretisho
1: yes
0: na marachendo dorno by the way orainu nini nendo naji nkuretisho ila jongrodisho hina mutiyo poleng
1: yes
0: amore nye pekanyo one tamasho odo bejinga ngari nito muno duwa ngai bora wadu duwa ngari ya dumunye naiji kelo rarane imdole nagabaya nyo na do gari na nishwara abeta shangari fido nijini nungo nane jwa shangai ami jodu yani kibura duwa ngiru wa kuretisho kabaya sanyo kabaya sanagari na nakalukoni mera muya na akunja balukoni ngulo duwa kishukunye basa na narijana ike kigenda isere naboli ngara naboli sukul na akunja bantoi ngulo duwa kanyora rebo yengara nyo
1: sukul
0: kanyora atenya kanyora disho ora ina bagine ndo naji ngure tisho ora ke pl bank di shida onya size na ngi na bayo lodon ama basa kanyo sene bwa enchant nesha mama to ndo ngaru kanyo basa kaja
1: inebo
0: inebo neno sibe sho leng kanyo selego yani ndo na jur kirut engitu akure disho sapo haka shere ngaire na kanyo ngaru yo enchant nejo miyaku ore kirutoto
1: tenan
0: yani ora ke biwonge enga yom kwere fere yo mera amere na kure tisho nanga sagu ormanga ndobbo litimira nanga sagu loken na bu ningu naja litimira amoro si mara mingi itiando na orngash ori nyampa ko orngash open na na kure tisho ori na kiti kure tisho na gelo niki big niki miti ki bike do moya na tinono niki limit niki miti ki na kure tisho bike do iringana yule si ayinapa amgra kaju maidi unya sai ne jure nanche sabu na gra alotu enda lanyo mukundani ne ode de yini jo khayatu membe sai ta khayatu membe sai oye khayimit ba khayatu membe embe kona banija ba khayatu membe fadala sana banija yani ngure shaka ne gram dingaja yes despite ile jo gidi anja nyo ne le garu ngane jo amaji dungu ngolara mama na jo kinyo kira ke yok a shere sho amulo londa la jira yoka de gerinyo
1: kirienjan
0: ore nangai de kirigureshu
1: yes
0: kigira aliga nake serikali na imaki nyo ne jigerinyo
1: enjan
0: ka hore de ye ni asana banji ni ngashana banji tangara ngi kirigureshu
1: yes
0: amana sha ndo ripo kino rubieni anga na yula de kasha anga na homa yodi yankai ndo na jinyo yang ngash yang kureshu na bere jo me hako rora tenyo tenan yani me hako ngash me hako ngureshu amunyo ira yesaru no raite ngolong endoroni telo rinya mera keti endoroni nati nemigero kirutoto tangala iki ore ngai ni lorika ja asaru yani kya unya ngai mbijan
1: yes
0: na ore bega ngai mbijan ya ko ne saru noto amore de mera shendo ne me ke boru ni mbijan tara boru ya ko saru noto ya ko la kunoto ne ar longash ora be gwan kai na mbijan nyar ngai tiya toyi nyar ngulu tiya toyi ne rasa
1: yes
0: tagwe mbeja darasa rutu na ina bere jo yara ye saru no raite ngolo ngenyo ndo ro ke boru an kayi mbejan ne boru an kayi ata ngolo ne oshoke eh ni wenge na nayo oshoke ni wenge nguretisho ni za boru an kayi bi rumo ye kunaja azara sai ni ki kulu oshoke ni rumo ye hama wanyo na donara
1: ni no
0: mushibeji ni wili walu njo dua konyo enako amunyo kalaka asina rugi ibo soito
1: omebu
0: esha
1: omesha
0: ori kumbe ne agwe ngai saru no raye muna na goloni oshege na ndejo kiti ora abisi nanu maid nanu nike ngaja yo nike arna nike shuna kai najuta naga nyola ningoni o minyo rake me zori kirote ye na kai da ndashe njo me akuta nanu
1: kabisa
0: ora ke bijo me akuta nanu na na shibe yo kai de mata grebo no veo na jaga de meko na ja
1: ara
0: kake the moment bijo maidim tinde ke baye ke
1: yago
0: mende make kaira ni me rajo me yago ngiru fere nyo
1: tenanu
0: na ma are mo yan na ma ayo sina a a karasa wala ke bingo na ja ne ndo sa no re nyo
1: tiye

0: kabisa kabisa leje ngbara kuna sayi kira kabu doka ladingo nsang kapi ngor sa mel daga neja
1: tomono obo
0: yes tomono obo igira jo ngwan
1: sa ngwan
0: ko leje la ngwan ya una oltonga ne bo waro kun ligi jama
2: te bo maya ne fem hello
3: hello maya
2: nena
3: ah
2: so bole iba
3: bola
2: ke nena
3: bola ke
2: so bole
3: ya nairobi
2: ya wanda haka kabu oling
3: eh
2: iba
3: eh
2: Eh. Wo di jukola ra ko ngam.
3: Ha sho leng da ngate ni moro ke ta ko leng jere ka bone.
2: Yes.
3: Asante Edris.
2: Mhm.
3: Moro ke fudi wa ta ko.
2: Mhm.
3: Ela ran dango yi.
2: Mhm.
3: E bol ma sai ko ke le ka bone na le ga re bu nyora ma je na e bo de ke na amu ta ka bone.
2: A sho leng.
3: Sho leng.
0: A sho leng a sho leng.
1: Mayan hello.
2: Wani.
0: Woye.
2: So
0: ba daudi leye
2: ye de na rai no
0: eh
2: eh adiye miriya a wa tsai
1: eh
2: eh ko ina de se yer mi he
1: aranga mwa
2: e ti dara na la wa tsai
1: eh
2: eh ha le me se bai jira sana wa so ko la ai jena ni se yan ko
1: eh
2: eh ke ma yana na
1: a she
2: adi na la la me mari do na adi ma ni da
1: eh
2: Iya, kalau di mana yang baru?
1: Eh?
2: Kalau di zaman ni, di mana juga?
1: Eh?
2: Adik mana mandi juga, naik di mana berhari?
1: Eh?
2: Kalau mana mandi di mana berhari?
1: Eh?
2: Kalau mandi?
1: Yes.
2: Kadang na, lagi na tu, kerana itu orang di mana yang ada?
1: Eh?
2: Bagaimana di ni bangga?
1: Asholing.
2: Kadang itu dia orang macam dia.
0: Aya,
1: she.
0: Thank you, Ashore. Ndoi Daudi kidemeje weneje nyo. Ya wangan.
1: Sidai.
0: Yes, idide weneje wangan. Kore yala ngon ndi ngombo waro kone.
1: Mayan hello.
4: Hello?
1: Yes.
4: Nanelra.
0: Engaya na me nono belde na.
4: Alaje.
0: Yes.
4: Suwole.
1: Iba.
4: Ala ngren.
0: Woy.
4: Mayan hello.
1: Nyere
0: ye.
4: Ala ye.
0: She. She, igi baga dana uki warje ngagi.
1: Ai jamani.
0: Nani warade na.
1: Mhm.
0: Eh una na shida network. Kage miuramo. Ke stand yake.
2: Mayan hello.
5: Mayan hello.
2: Ninyana. Anda
5: sawa la bogin.
2: Ibo neng.
5: Mama rumo dariju.
2: Kajari.
5: Sidayari u mera nyaman.
2: Eh. Origi wudo diaji, origi wudo diaji ele.
5: Hello.
2: Arejo. Hello.
6: Mr. Nerwa dongo.
2: Hai.
6: Arejo ngor. Mr. Nerwa danyo.
1: Tengo
0: kwa wale jani jola ini mwani Tala masala gili gili yele kilu kwa lepwa nalika Tengi kishin takuna saai Urkilo ya jenjere Ito wama nitai bishop Angel Maraswa Yungu munu Ormarita Teka nisanaji ene tent revival Teka jado town Tengo long eju mapili Ndari kina ran tikida mwona apisha na olapa leudo Izaru reina omono Izaru sauni Yanka kenya marabagi sesiri ndama Neriko na uro yoti mbuku ejwa ili Are tomono ile Leo jenjere Endurro lunganak, endes nyawumata, endurro bayani, endurro nkera kutiti, endurro nkera omeraba ikim kutiti na anakita. Njolo ya mshu nguwa oglara lenye, ni nguwa inanayami, oglara lenye nchere itaomo nitai bishop Njolo Maraswa, tengo mono oromarita, chakani sa eten titifafur kajado town, yungulua jimapeli, ndarikina aratikina monapisha na olaba leo udithoru sauni, yunga kenya, mbaka sasiri ndama, niruko na osiraroti mbuku ejwe ilare tomonele. Ujonjere ndurrol nganak endesnyate endesnyaw mata ndurrol bayani ndurrol kara wotro kamera bayki nanakata njola am shimo glara lenye ningwa nanaym or glara lenye

0: Sambira nga Kenya naga ishino robolo munte to majana bina bon point nera na bishana kana ji Samson olege wan etoko jorais William Ruto lotion hoide bay lebo ne bolante uchumi taseo sona lunga be mitoki abo do ko yagira be ngari yani na gol ne de mine na nyamal lotion lor glorok li africa de ngara silen na lagata olomoni le balunye rais William Ruto kana sen New York na tiam ko pol america ne US ele muna jo hore lotion ando lotion le Kenya ne grai me ngoloro de ngara jela ro silen de bonus ne lotion le africa dia lonjeri yani na gra ya pika gen tobona ye lari koni kulo mun hele mun ajankate maki on be bodo ko ye grai bunga lotion lesse o se gari tunu tan kara jen kille bu noto he u chumim tamena yoloti lorais professor kizure kindiki lari ko le upinzani ho gra bodo ko ye gra ha su ke nyen nyen ma nor marenge te bolo soldo nyu kerin tere me o kure ta serigal le ngolon katukula ore ni balu nyogolo monte county muranga ne rajona njere miture ninje hana serigali siasa oregele wanta mele muna joge ya serikali enge demata na kebur bara ko lenko be Kenya gili rikorim e imakulo mun oloti lorais professor Kithure Kindiki
1: mtu auze sera yake wangapi wanasema tuendelee na msione vile nikakaakaa hivi mudharau mimi ni moto ya kuotea mbali na hii watu nitawanyoroshana nao lakini kisiasa nitanyoroshana nao kisiasa. Kuna wengine wamejizoesha matusi na kudharau wengine. Wengine anawaita kasongo. Wengine anawaita soprano. Wengine anasema one term. Hiyo mambo ya matusi sisi haitustui. Unajua mambo ya nickname ni mambo ya watoto wa lower primary. Hivi mnaanza kuchekeleana, mnaitana majina, ni fire si fire. Ni noma si noma.
0: Lomon hoy balu nyoloti Lorais yoloti na professor Kithure Kindiki atuta MCA lewaro lele shuaro dokale na rogo lomono somo dogu ya gere balu nye dete siena holo bisani hota ni yor governor ipatri wolentutu tangaraki entumbo ndari kini na lare hola pale tombo na rejo kebu aji ngoldo kale na rogo nera nyamal biyashara zene beseri ya ni rejo Douglas Ole Masekonde metasim lobe nyoldo kale na rogo anya anyora peinyali esariani ele muna jambaye nemeshi ya gino katogola na agibuna irashe negil nore nkarusho bogen tiyadu aldo kale narogam
2: kumekuwa na kasumba ambaye naendelea pare narok town lakini mimi nashukuru kwa sababu nilitoka na viongozi wengine wakanisaidia tukasema hii mji ya town ni yetu sisi wote na pale katika mji wa town jamii ya wamasai ndio wameweka plot zao pale sisi ndio tunafanya biashara pale hiyo mahoteli yote na hiyo mashule ni ya jamii ya wamasai vijana wetu ndio wanaendesha pikipiki pale. Tumesema lazima tupatiwe heshima na kitu kikubwa ambacho sisi tunahitaji kama jamii ya town ni amani. Ni amani. Sasa tunaomba kwa sababu mlikuwa mnaanza initiative ya kuleta vurugu town. Na sasa tumewageuzia mmelesema ni empowerment. Sasa empowerment si vijana mtaende huko tarehe mbili, muende huko tarehe mbili mchukue hizo hela kwa sababu sisi hatuziki ndovu na nini? Na hatuziki ndovu na pe na pembe.
0: Lamon hoy balunye MCA lawa daldo kale na rogi yolotia na Douglas Ole Masekonde tankaraki esaria ni daldo kale na rogi limuna jo menyora pe nyale lodo ka katogola aga ishogulo mon sa ele endama ka ji Samson olege wam
3: Lamon tondo robu tamayen FM kite jaba tubuluze nebo yok ne kitubulutwa
4: emaya
3: kira namba na botolo shulema
4: ashamo
3: intubulwa yoga inta yok namba na bo
4: mayan fm mayan fm
3: enki gwana oramati

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa na jeri mbara kuna sayi kira kaka kudugu ala ini mwani saa tano na yamadaka ni wana tomono na apishana.
5: Mm-hmm.
4: Yes. Shabani nye ngigwana.
5: Yes.
4: Melita yungiwe ngigwana oling.
5: Mm-hmm.
4: Ramara nda wiki.
5: Mm-hmm.
4: Niki ya magia barga fanani. Kutunga bana isi ligi yoko. Nero ntukaja. Nero nmeasa.
5: Mm-hmm.
4: Kaira hanyi ntukia nguna adoi.
5: Mm-hmm.
4: Amka hile ngase nguna kwa sabuluka nushulu wa radu. Urikiringa na yui.
5: Mm-hmm.
4: Ame erdo shu mendrep.
5: Yes.
4: Kaya maabisi kwa sarabungi hirara.
5: Mm-hmm.
4: Kidogo tuwe ntuya shukunu umendrep.
5: Mm-hmm.
4: Ajo nasinanu. Tuke shukunu MCA sakasini ili kayegun.
5: Yes.
4: Shukunu sinje sentania mungi ujishu uluru galo senetai.
5: Mm-hmm.
4: Na ulu arumali tangutu.
5: Mm-hmm.
4: Na kia arumali. Oshu mamudu shu sende na agirik national government.
5: Yes.
4: Na ranya nemera msaire yankaina.
5: Mm-hmm.
4: Idisina yari jinyo kwa minister. Nejogoro sitima.
5: Mm-hmm.
4: Kide marijingu na office.
5: Mm-hmm.
4: Minister ili yankare. Ne joko re yankare.
5: Mhm.
4: Idi marjengo stima ngobsa minsa roba barani.
5: Mhm.
4: Ne ngono nyo.
5: Barani.
4: Haru ne sibel gi mangena obon.
5: Mhm.
4: Mera dojire ne mera lugani robiyani.
5: Mhm.
4: Ne dojige mera nyo ngoruk.
5: Yes.
4: Idi ngas nje

0: kabisa na jeri mbara kuna sai gira na kabu rugado ayo na jeri mun tana da shara sa sira na malaga ne ona tikitam ko da yura ni woni karibo te jong na amadi amate nebo ta kuna sai na da yana dama ya wol na ali ko shungu dara mate ay ta mi kabisa jikira ko lorun baka saja
1: baka sari
0: na pasa ne tiara la mi
1: imagine
0: Ajo los nilos bosu lo chegou.
1: Bosu do
0: Ajo que suba tolin.
1: Ai.
0: Ajo es.
1: Ai bona ya ja ribir lo chegou.
0: Na ja nara.
1: Mhm.
0: Me ara dios por se na banije.
1: Mhm.
0: Nas ma ba suba.
1: Kai ke tinya na di suba ruling.
0: Mhm.
1: Ai, kinya la gen si ai.
0: Am kai ne go ber bir lo chegou.
1: Baka sare nda de.
0: Baka sare. Eh, e bona ya ja.
1: Mhm.
0: E ra ra baka sambili.
1: Mhm. Ki fai lo bosu be. Ai. Ajipangi.
0: Hizi nye nefaye nadumonye.
1: Ai.
0: Maraga nye pogi nonyo.
1: Ilo shekuti.
0: Ilo shekuti lenye.
1: Mm-hmm.
0: Kabisa na kikira naburuga la nungu nalishara kore iye. Te jungu na amadi ya manari nebore kuna sayiru hii. Ena dama. Njwa naro ina simu esiku. Mbadi ya mati nebo. Ya unu nungali kwa shungu dara mati.
2: Maja na lo. Hello, awaye.
0: Uwe.
2: Uwe.
0: Sobo ole.
1: Arangamwa.
2: Aje nebo yon.
0: Eh.
2: Ya orang
0: itu kalau ini orang
2: yang
0: lawar aja dia.
2: Nggak
3: Aye. Eh. Toto na
4: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna.
5: Engudi oramati.
0: Yeye raye be ye
1: Pibang tiang.
0: Pibang tiang uri kisuk.
1: Mhm.
0: Basi. Na ho rake ngura. Ono bagar lagi, ya lagwar dewa ji, kanyo, wope, kagore,
1: teneba wadara,
0: ne subatu ni yaku miyile kai, ni yaku miyile kai tungani, ni yaku ngura, jengkera iyankai, tesidano,
1: imi yaku duol subatu na bugar, tiangu,
0: karabiyol dine,
1: homendawe,
0: ni yaku gungua lene kungurunga jino asana, ndeja malda wale,
3: toto ne dobe lagi,
4: mungu baba nataka nchokorani, mungu baba naitu, anga yaine ya marwa menginta,
5: Engudi oramati.
0: Kabisa ikira na kabo dokaru ye ay ko nan lejo la ni mon tanar shara ko reye de jongo na de ya wala lo ngali ko shita kabisa njo yo lo ngali kento ya kay gile ngudi o le nga wo toy dala jogo shita akila mutu
1: ba
0: har bosi
1: ba
0: ka bosi yo to ne bosi amu ay mas ne le bosi la
1: bia ina
0: ta nya wo ra ira ga suba na sa bo le ngala nono ko le ngon jala mari penyo
1: Ya
0: wol gerongan. Nel buak.
1: Mhm.
0: Abo ga ngasiara. Pala ji sheh. Kanyo naiwu. Kanyo ngar janga garara.
1: Mhm.
0: Ni ji sheh mi buak ay kon ji kere mere re. Mayen. Hello Mayen. Mayen alo. Te gira ta ilo.
1: Mhm.
0: Mayela ji na re gira ay kon ji. Am jere gere gere. Mayen. Ala, ele já se mui, meu chefe.
5: Mayan FM.
6: Mayan FM. Na boa um pouco na bichana. E nem que tu you na ro county te no lugar.
5: Mayan. Mayan FM.
7: Mayan FM. Na boa um pouco ele, é sumiso you kaja.

0: Kabisa kabisa sholeng do yo do yo Samson le kiwe shona yongo rikyo lo mona sankapi saa 7 saa 7 na imalaka nyora tumuno meet
1: yes
0: saa 7 na robo
1: mhm
0: saa 7 na
1: robo
0: mhm ejo njala shamba quarter past
1: quarter
0: yes
1: mhm
0: orna yana jola ni muni shiras da yore nani into da jo tena olong tereba ormai dalino
1: yes
0: tanga diyo ormai dalino
1: yes
0: danu nyo
1: Isi danor my darling no.
0: Yes, narobi noti. Narobi ntoposhwa.
1: Yes.
0: Kage binjo agiri na ka jore app na je ne media max wave sala inwe na keti na sidai.
1: Yes.
0: Ne ne tipa rolling. Amo ni nyiti mejo kila wakati. Sa nyene ngi narolling ange. Tolda gani wari? Tolda gani tomon? Ni minyamala ajo kanyuasa. Mili ga shunya ajo. Abanye na ajipe. Ah. Ele chege ele jan nang mag. Ni bolu jan nang. Ni ndile ya maisha tine kuji.
1: Mhm.
2: Ewanga.

0: Samson Lemayan.
1: Oh, Samson, pole.
0: Okay. Oh, itu doa kita mungkarna vizuri.
1: Agare John Samuel badala ya Samson.
0: Oh.
1: Mm.
0: Oh, na timbada Nairobi.
1: Mhm.
0: Oh, kampuni na jo Mutu Chem Enterprises Limited. Eki ata shumbi na jo Hailik Nyama.
1: Mhm.
0: Eki ata baki Hailik Maziwa.
1: Mhm.
0: Ore Hailik Nyama.
1: Mhm.
0: Na enyor ngichu kuna na ishori kuna na iko ni na habari beye yengi
1: ngishu ngiri
0: ngishu ngiri
1: mhm
0: e hata ngai na jo wheat pollen
1: mhm
0: bran ni hata baki tres element
1: mhm
0: na eret ngishu oleng a gira ito a apo na ngiri to seseni
1: mhm
0: Nisho baki hape taitipaa ore tanagu Eidipaa tamnaadwa na saini ya chumbi
1: mhm
0: Nito piri kabisa waa ni puti ngiri sesini So in the short time possible
1: mhm
0: Unaeza uza na unapata pesa kwa haraka mhm
1: Kama rara ena chumbi eme nyama rairon kigirai magi
0: Yes
1: Kire runi isho ngishu eba eba
0: ore keye konanda masi ndogo enye umeanza kujitayarisha ndio uweke ikwe ya nyama ndio unaanza kuipea so unaiekea unachanganyia kwa chakula walatha kama ni zile zingine tu zina nini unaimwagia tu kwa trough
1: zinamwagiwa tu entere alafu ina lamba lamba tu
0: yes ina lamba lamba tu hapo alafu unaipea maji na unatibu ng'ombe wako mzuri kama ni dawa za minyoo unazipea vizuri na ulishe ng'ombe vizuri so at the end of it utaona tu ng'ombe yako ina respond vizuri na inakupea faida na dhamana ya
1: kwa hivyo ng'ombe yote mwingine asi tala marasi yo kelele kidogo
0: atide yewe jinatikele la kiye kidogo kwa sababu nimesimama kwa barabara atidol barabara kidogo kaje kingasa na kaisha uma maikona
1: Yeah.
0: Utanipea time kidogo dakika mbili nisimame mahali.
1: Yeah. Okay, sawa sawa.
0: Aya.
1: Aya, Nilo Samson. Laba la maisha yangu dakika ni mirala marire weji neti peye kirumoki nake doi aranga mai meroli kiyo ba naipeta eramatare sidai na naipeta rui inkishu nunuk idolta inkishu nunuk onkiri adenebo sirugi inkishu nunuk ekule kake ore nake gira reshu isho lelo kutida igani kiti nena risha na nagira olaini niko ni ikilikuan injere kakwa rui lelo lime na kino teta nkaranado lelo nake ligira aingoru atoshu esimu anile usirugi orikilikwai mairi ya mari tenebo Mayan hello
2: silo
1: yeo
2: sura
1: ipa bi
2: ai sura nangolo nyugumo
1: ipa olengo leng
2: nanda dola semero
1: ii
2: ai ai misarado
1: to
2: karibu
1: karibu pidor kasamu kasiri antukul
2: Siense migere nyamali? Ya gana alu. Ya ta ngala agana na ingoru? Na la jani langa yegen na balo ji Samuel. Abalo se gaba alle hamana gini era la adin la rin tikira ma hilarin tomon. Ma bana gini ba gara ndo yi. Ni ara langa ra mongwan. Ni ni ngona yo odunga ni ora. Mo ge ji Samuel kenywa? Nangana yana le huruma. Nyana na nagiri ngoru. Najo wakani da basa dani ena yalla ra Samuel kenya ta ro ro ro yo simu yi man ra mu musana nyaga be na yono len. Na langana yana le huruma. Na yende na hero ngo tena na emeru.
1: Ah yes sawa sawa.
2: Rama. We na basa wadimia amugira nyira ra ru.
1: Agwanena.
2: Na baba yoye na bashindi yongisi.
1: Nanyo shangai kanu wabani shori.
2: Baga wanja na ini rana na naru.
1: Njuru wabana mbai.
2: Ibaya hiyo wana mbai nei.
1: Ay mayon raga joka nyona rase ashure na negi noro hira muteja.
2: Ira.
1: Amwe ralakwa na bae bi shori.
2: Ah, isa gara na naru.
1: Mayon raga joka nyona rase raba la siye duo. Paanyo kaya ayikiliguanu.
2: sawa
1: ndi wanawake na manyera ke ndi ndaro mayol dana ntana gero nitum
2: era
1: idibagi raba isho yo lengo lengo ni nyeltunga na konoroki mteja ni nyagaki akagilo mpaka dira baikini
2: era
1: ene ago mayola maelewa ka joka nyona rase
2: na gile gile namba ini
1: Meni nye namba mwa idiba na ba isho ina list idiba kia ba isho lungana nero limruo nye lungana kumore newe ina katake pegia akini
2: Era
1: Neku mayolo mayolo isi adua ba e
2: Zake nyara na narundi
1: Mayolo rajo nyona rasepi
2: Oo oh, sawa sawa nasilia Ende basida ina
1: Aye nte basida yu ye
2: Aya
1: Ok Aralako na ba era ba begie isho rine nanyo inena nena zawadini mayol nya joka jireru nye saira nala asuj amuncha keye ora pa ulungani litueru mna ulungani ya kele rupi shoro nye namba amu yola jokiro bikone newe ya giri ikili kwanu namba ajol ulungani po wakina pa lakini kwanu aswali joki namba joki namba na inso tumbaka na isho oyu nego mayolo rapi atenero nabaki rurum amwero limutu ulungana kumogu no beki no mama mpuyo enori rora hake yel tungana kumoko leng orbalo siri dialo ekil goris basi kikira na iria maritenebo ati atu nkau lile emayan engor lida ikani tikitam abe ye baikedo hii asambili enteipa kikira iria maritenebo agire ikilikwan injere kakwa do ilelo ligira na ikilikwan ute na kikiteipa
3: Ntubulu biashara ino AMU Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi waditarunda ginitomono umwan natabekinita ginitomono ile olabale tomon netetetena erishate makeon na vunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishata nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ningejuko le biashara ino wow ntodwa ina nani aseta amweisho ori rukuro are exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara nintoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wede turikili kwa yo butu epirta acis2026 niningo mayan fm to reshara pokin

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no reli dia.